Eka veko te vano tenei ke to ko tu he ko malo mo ga tai mo tato mo tanga te hoia tenei to ka lau. Vero na ko tu he ha ka tu mo ngo mo te tato proklame tu mo tu ia to tanga tenei fla yo su tenei ki te tu la e ono mai te tu la e ha. Oi ko tu ko to ko to na ni ma o na ma tu e nei ke a to lihe ma luti a ke i ko to mo tanga ke tau lo te tu la e valu ko mo tai ho ki tato proklame te hoia tenei. Kak malo mo ka tai mo na la longa na yik ta o te ho yete ne me nu ta to to hilo ki tva yo ho ka ke na ho ki he ho ka tai alo ki a ki na ma tu ke a to li ma luci mo na nga lu nga ho ai pe e no ta tu ai to ke lau ka mai he ho ki te ta ta lio te ka ko ta he mai o ta tu ka nga to ke lau ki lu nga ta to wa programme de payment to ke lau ka ke na ho ki lu nga te ta to ala le na ho yo na he ka mai he ho ki ta to ho ya hite ne me nu e tu mo pena nga lu ho he pe tato ke no la nga nga ai na atia ke o te tato ka ka inga o to ke lau ala ilunga na nga lu ho he pe tato program te ne ka ko malo ma ka ta i la hile le pe no tato te he lo ki ka hi te pa ho ho o e ku tato to ho ka longo longo mai ai ka ke manuia te vai ia ka aulia.

0: tatau kahokalong longo hevel bana itu kotul bagit kolum malu he taimi e hawai te matutene ke atok ta Mary a mohe hokmalam lamang hoki angai bagit natu ipui pui ani kai ioko a te matua he aloha kai tai te aloha te tua ko mai hoki tatau ke hoilo ki hui te ne hoia hoi ke a hokamatala mai ko ma pe ko he ala bana ta pen penanga hoki ia mani hili tama hili hoki tu ko tu mo ko ho mole mole te matua kai le pe ko ke a kai lo mai pe ko ko ki te malu tatau kai ngani ho mole mole ka ko he ki tu ko tu na hili taua
1: Ia ma ma lone te matua ia ko toko inga ko Mary Toloa ko he ho mai kai ngai ngā lue I te Porua Union and Community Health Services I Polilua ia ka ke tulau ke e mōmola wataka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mō ki tātou toho ana o ngahe ala ia e hoka tulau atu hoki ki te te mamalo na hai hoi au ma la toha le tua ko pātele ia ma te mamalo o toki la hoka longolongo mai ki tēnei ala leo vena ma koutou te kauhai ngalo e ngai hoka hoi a tēnei ala leo Maloni
0: Hello Maloni ia malo hoki halo hai tai lahi lele i tau hiunga Dr. Mary e mautino hoki lava ko te tau malulu hoki kua pā mai lava ni kua lahi hoki na hakam talanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava kina ki tēne mta kupu ia kina kona tui pui pui ia kai kua hoka tahi mai hoki lama tau hiunga ke e vē lava ko koe lava ko te malo hoka alolongi a ki tātou te klao I lunga te ala leo tēnei ke hakamalama lama mai hoki e tuhelva ko te kaukaunanga ki te vāenga tēnei ni ke he hili tu lākoa o kumole mole te he hili mua ke tu kua tumua koulua hakamole mole te mātua mō nā kā inga pahehi ka tatou hokalongolongo mai Dr. Mary kumole mole e mohai nei ke tuku mai heu tamaha kamatalanga lele pe ai hea te hokatāua ai nā tui pui pui a tatou hanau I New Hila nei pe ko Aotearoa hoki hokamole mole
1: Io e hako lele te mātua kua hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu Io e ilo hoki lava ko te taimi tēnei ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale Io hoka takitaki ngā ko te hulu Io e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou mā tātou kā inga e kā mata mai lava e tātou hanau pepe ke pālava ki nā mātua mātutua o hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa I na lahi ka hai e tau wale ia ko nā tui pui pui la ko hea wala tāua tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tau tamaiti ke nahe tau wale I nihoa mai kua I loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai ia ola o tātou hanau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui
0: Hello, malo kahit tay ni tui lave hea te tau ke ki matua pahihi ka kakao nga e ala tohua nau ko hea hoki la te matua o naha nau ye ne hoko mole mole doktor
1: Io, kila ko te tui pui pui mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E vela wa ko te mea māhea nini, ko te eiloa hukila wa ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Io e umātou ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Io, ko te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai I te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe ko te pui pui tene tui pui pui tenei mo te hia mai taku ko te rotavirus ko he hia mai e maheni takalahi la vai nā tamaiti la loi te lima tau heanga ka hai e tau wale tu lou e ka vepuai petata ne ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui ni e tui ki a ki te usually ki te vai o pepe I lunga ko he tui tēnei e, e ono ia tā wale pui pui mai I te tui tēnei ni tu lau mua wai e lo toka matalanga kai e lelei e ni hoka matala mai atu lava te tui yeah. pui pui momo te ono vai aheo yeah. Tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi hoka matala atu hoki lava e, e tau te, e te teine ho mai iyo ko te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohihi a makahai e maua I e, a pepe mahai ke ni mo ni a pe mau I te meningitis ka elele e he hoka matala lahi atu hoki awa e, e ni e, e loa hoki nga ta wale mana, mana haka matalanga ka e elele e, e hoka manino hoka mai nga atu e te ho mai piko te teine ho mai ka ko te na, tui mua mua lava tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai ahe te matua I a hoka helo atu ai hoki la ni te e e te, te the national schedule of ona tui pui pui ta mai tsi. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko kato tona tau heanga, yo heo ko atu ma te hulu lima mahina, ka hai e kato te hoa tau heanga, ma te iwa tau heanga, iyo ma te toi tui lai hoai te hulu tahi tau heanga. Iyo. Kahetai.
0: Malo, kahetai la hilo te hoko mahala malama malo ni. Hila e, healo e, e matau hoki e la hilo hoki na polenga ni. Ma, mana he hili hoki la e tuhe hili e tato community. Ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoanau ki nga tui e nei e, e vehea hoki la pe ni a hoki ni hoho ninga nei e, you know, e, e e, e tuku atu ki ngā mātua makainga I tau ki kila te mātua mole mole?
1: Iyo, e, e nā koi, ni e e ki lātou e e e lātou whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te whehili mō mō lava takalahi e, hoka whianga iau ki e I, I te ngā luenga e whehili. Ni e e he hoi nā tui pui pui. Tahi whehili e, e, e manako mia nei ke hoi nā tui. Iyo, ke ko nā tui pui pui e hoka ngai te lalolangi kātoa ni. Ke pui pui a ia tamai ti nā tawale I anana tākua. Ko ia tahi tui pui pua kua ka kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai. Ko kinei ni uhila iei nā lā lā o te ola mā lolo. E hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa. Ko heo he tui pui pui haka o ngā. E he hoi mahea o ngā le mō.
0: Maloni. Aloa. Alo te ona hei. Haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e e e he tino e. Ele atu venei. Veia, he ane te toi mana komia ia o he tui, ka kua una tui, kua uma toku tui tau heanga te ku te kā?
1: Iyo, ko te mahuanga, awako, e lahi lele te, te peleni e hoai ni, ko te pui puinga mai te tui na hai te tau heanga te ku te kā, e, ko te pui puinga e anga I lava ki lalo ni, ona ko te taimi te hai kua katoa te tau heanga ni, ko te pui puinga kua hano, kua, kua hano ki lalo. Ko tona lua, ko te hiama, pe ko te influenza virus, e hoai lava mata hui hui tau heanga uma. E lahi lele la te peleni e, e hoano ma, ke, ki te hoai ngā nā tui o te hului tau heanga uma. Ke, ke haka tau he tau I lava ki nā hiuinga o te hiama kua iei. I o nā mahuanga la iena.
0: Kahe taini. Hello. Ai, ai ane la te kua kawe ai te hulu ma, ma tau ale o ngā o ngā lele. Mai he lava te ma, mo nā kāinga pahe huika.
1: Iyo. E loa hoki e ki tātou ko ko ki te alawai nā iloilonga ko ki tātou tangata pahe hui kai e maua lunga tātou nu me lai maua i etahi tāua le ni o katakita ki ngā tāua le hiuka toto maua lunga tāua le hoatu ka hai kaha ka opopo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo he tino i eo nā tahi he tāua le Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahai ke maua I te heart attack. E haka e hulu I nani pe increase by 10. Mahila vai te vai ha mua mua e maua I koe I te hulu. Kua ki tea e mahai ke tuku te risk tēnei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huikani e toka lahi ki tātou e nonoho hakatahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makupuna. Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e hokotahi I te hulu, iyo e hoi ngohi o I pepehi atu ki e tahi I te hoale. O te e hoki la ni e tā wai te hoi e nā tui pui pui te hulu I tau heanga oma.
0: Malani, doctor. Ka mole mole. E mai ne ke tuku mai koe ni, e te petaku mai hoki koe ni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma te hulu mahe ani.
1: Iyo, kona aungo te hulu, nge koko e tauale lahi pe, e kehei ma te hulu ma te hulu mahe ni e lahi lava e tahe te ihio. Koko te hulu o te influenza e koko e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino. Ia mahe hoki la vai. E iloa hoki ko te huiva ia e mahae ke katoa te tolu peli mai aheo ni. Ko te tale hoki ni e mahae ke katoa he lua tolu vai aheo. Ia e vee hoki lako te lahi ka lawa te kehe kehenga koko e tauale ti ngā I nai te ihulu. Kako te weko te tauale te hulu mahen e lahi lawa e he tauale ti ngā I nai e tahe lawa te ihio.
0: Hello Maloni. Ni anei la ni hite puko mole mole o kainga ohi e peni vaenga ke mahai e hoki na kainga pui pui tenei hoa mai piko te hulu hoki ilo tō kainga ke tauhi ai hoki te vipihi piko te pehi hoki o tenei hoa mai hoko mole mole
1: Iyo, hove ko te hite pu mua mua tāua lava ke hoi tō tui pui pui o te hulu e iloa hoki lava e he ai he tau mo ki lātou e ono he hulu lima tau heanga ki lunga ki lātou e hoi tāma ki lātou e ono māhina te matua mai eni e tahi he mālohi e mahae keo e hini koe ki tau hō mai peko te teine hō mai ia peko te pharmacy hoki e tahi hale tala vai pe iei he tau ka hae koko e hohou ke hoi tō tui pui pui o te hulu ka hae koe e tau ale pe lahi noho I te ka hae koe e tawale te hulu ni lahi noho I tō potu e waka I koe hoki e hau ki waho I o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e tale pe maha tua tulou e mahae ke ka vani tō ngutu I tō lima peko te ngaunga tō lima ia mana tō hoki ke hohano o lima ni ka hai koe ki ka hai koe hano e hau ki hoa hoi te potu e iei ai koe
0: Aloha Aloha kila o te tahi hili ko hoko mole mole ni e mahai la ke mau o koe I te hulu ka hai kua umato tui I te tui pui pui ya e ilo veho kila te tui e iei honao ngā lahi ko mole mole
1: Iyo, ia e velo ko te mea, ni e hei e he tui e he laupahe ene, ni e ui lava koko e mahae ke maua I te hulu, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, koko e he taole ti ngā ina, pe I kui te hoale mai. E loa hoki koko e he tauale mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne he ai hoki ni a unga. E mahai ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino, ka hai koko e hoi tama hoki, e pui pui hakatahi koe matau pepe, ka hai e hoi tōtu i pui pui. E hoi hoa heo ani hoki ke tāhi te pepehi atu, ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga, kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua, e mahai ke tuku ki lalo te risk o koe ki te heart attack, ni pako te taua leho atu ka hai e hai tōtu i pui pui.
0: Hello, malo, ni ko nahe hili e tuku tu e vei e lawai e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili, kai mea manu koe vei tau maalamala mai au alaba ko tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukaunanga e ngalue ai koe. On hea ini ke toi peko toi tolu ko lawa ni a kuhe hili hoko mole mole au kua, hoko mole mole ni te mātua. E vei hea nei la ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pe kona kāinga hoki kai mai he lava te tatou nuku pe ko te community ki tautoka lau.
1: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tautoi pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koi te hulu, ni e pui pui hoki koi ke nahe tāua le mataloa. Ka haiko koe ni he tau le mataloa iyo e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui, ko te lahi hoki iyo te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou ona e kui ngā ngā lue ngā lue matamaiti ma pepe, ni o kata ki taki ngā kai koe e ngā

0: te aloha e toi hoka mana tua tua I ni. Te olanga nei e hoaingo hui lele o I hoka he ai, pe hoka ngalo na heo heo ni ngai e nei. Kwa iei a he langona ve nei ki te koulu a la leo tenei, ke hoka mana tua tua I nga tui o tau malulu, kai mai hea I nga tui o te hulu. Kua avanoa mō koulua, ha kili mai loa ni avanoa ki te puk mai vaccine tot en sed, pe hoka heo taki hoki, tau ho mai mahani. Kai taini. Maloni Aotearoa. Ko he tala hui hui tēnei, ko nā tau heanga kā mata mo te polo kalame, ilo ilonga o te ngā kau, tulou, kua paku mai ki lalo I tau heanga lima walu, a ngai ki te ono hulu tau heanga. E hei e la heau mea e hoi kā hoi, kua uhia e koe te tau heanga lima walu ma te lima iwa. E maua tau anoa hoki pē laho atu, te peke tēnei po ko te ahui hui ngā te polo kalame ho pitoa tēnei, ko te ilo ilonga o te ngā kau, tulou. Ko te mea tāua hoki, e takilua tau heanga, ma maua tau anoa atu te ahui huinga tēnei, ke e pālawa ki te huitu hulima tau heanga o tomatua. Ilo ilonga te ngā kau e vave ilo ai, ma tangi ai te tau ale tēnei, ko te kānehea, ma e vave tonghiti ai hoki. E he tu tōngia, ka e vave, ma hoi ngohuie. Ilo ilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hoi maua tau peke tēnei, ko te ahui huinga tēnei, o I hoa iloa, ma hoka tino.
1: PMN Tokelau.

Ja laten maluta to kai ma lo ka ta lo ka tai ma kai tai le hele te vai ma ka tai te ona hai he ni ta ma e de de vai ngo ki te nei e ki ki lo ki ta to ki e ko te le mai e lu he hulu hoki tino na ho ti te heat wave ni i Spain e he pania ko te ngo vai ngo te nei a ko le tu he ko te tu tu langa ko pa ki ta to ki vai tai mi te nei ko ke hele le te ko ke hele le ni ko lai te lahi o na ko hi tau li te lahi na ka lave e he nga tai na e he nga tai na crashes mana mana me na ta vale e hoi ko na tu lo tu lo te malu ta to ka nga ko na hona nga tino ni e hoi hoki ko na ko na natural disasters ye ye ko na lo longa ko na ahui mu ya kai mai hoki la ko na mahui ni ya kai e ke hoki te mete isa heat wave mai toko toko lua he lau ia tino ku hoi oti i te ke o te kakahe o te la ni o kala ki tatou ki nei te malu luma te makalilia e i e i ka ko te tūlanga i e te you know isa heat wave a tako he heat wave ko tona uinga o kala he te lahi o te vevela a tili le mai kua he mai ko lotona hale ko loa ko lunga o te awala kua he lua he lau ia tino kua ngā ngalo i te kakahe o te vevela o te la ni ia ka he ko tēnā hoki la ka ele mai hoki te mahu i e 7.78 ni te ki te mā lohi e i ele mai e aho i e tangata kua ngā ngalo he ki maua nā tino he lau vulu he lau tu lau mua he lau valu he hulu ku hue oti kai lua he lau e la vevea kai o te tokalahinga ahwe o kala te ko te memoni lava ko Amelika te ia ea e maua i te earthquake tēnei na tupo ki lava a talatua nahui ni ko te vai ahe lava tēnei na tupu ai nā vai ngā vale vale i e nei e hui oti ai te tokalahinga o ki tātou. Hei, he alo, ko te memoni lava, nā haka manato o te lava ko ki tātou kāinga i nā tūlanga venei ka hai e pā ki nā mea natural disasters lava i e nei malolohi. Ia, e tai taimi e he mai ke we e he mai tato ke he ao mai ai ka hai e ka hai e paku iho ka hai au vela tulo e taimi tene e tau tala toi au itile iti o ka ka hai e fkoek nei ka e momo mai te hale kua momo te hale tenei man o te hale tenei tala no toi ki maua ma hai tato ala leo e hoa ia e ho ngā hale hoa ni e ilunga lele la ilunga lele ake ko manukau toi lava kita ke no hoi hola mai lunga tumu tumu o tea e ma walunga lele te hoale ka ka haila e malepe ni ia we hai tala nei kai malepe io pouma hei there's nothing hei he mea e mai ke hoi ki e e velo ko te twin tower ai te lua he hulu tahi, ni? Te hoka aloha lele, i te, ina hakala vela vahoka hua he ki la vei, i ona mela i ena ana peleni, kakahai i ena tahi mea i ea e velva lako tūlanga te ia, ina, i tūlanga lava te ia, vahenga o te, ni e he tato ilo na mea tupu, veko e lea tua i, te lava mahani o hoka, mahamana tua tupea, na he kato, koe koe na aita, mataloa, ni wa he ke lo to kola vana me tu tupu i te tahi lima minute pe ko te lua minute ka he ho ko mai ya wa he ke lo tu lava te me tupu ni e i tene ko ki to te i tene ko ki to ho ai pa ki tahi ya ho ngalo o ya ai nei ni to na to e na pai ho ko he ai he aunga ka he ho ka he tai lahi ki te ko to ye ya tau mahelo ki tātou ke tā ahoi ohi nā kāinga o ki tātou. Ako tūlanga e iei lava nā haka manatua tū lava. Ia henga tau ki lai tēnā, ka hai o ki tātou mahau hau. Ki te whaanga hoki lava te iau o ki tātou taha pili li atu ki hea moa, ni? Ki te tokala hilero ki lātou tēnā ku ta loka mai hoki ki te hoka onganga lava o te mea lava tēnei ko te drugs, ni? Te aihia, te lahi lele o kala kua he ia, tēnā lavoko ki tātou iloa,
ko halo ko pa ma la vakit va nga ilunga te malo e makila to ko ka mata haila va na hu ke hukenga a ha mo ha he tai ilo to ina ina te pa min pro na e o te malo ni ka mata la vina nga lunga te malo ki te tau hai ke ya e ya ka ka haila ya ko to nga ko ta to ho kila kila to toka kila toka la vakit va nga te ya na ona ona ai hem na wala kau ho ka hangia de ni ke kila toka ko to ke lau te malu to ke lau fa nau ta to kainga me hel tu pulanga ni ta ulele ma ma hoine ya te kan tu pulanga te ine ma tu pulanga a talavo tama na ka he ko ta to we alo ho ki ta to to ke lau na he ka veni me vena ki lunga ta to ho nua ni ka hai ke ilo ai ni nga luenga vena pe ni nga oi oi nga vena e hai lunga o te vaka a nga ye tuki lunga toke lau pe ko he lava te ke ilo pe ko lunga o atahu pe ko lunga hoka hopo ko nuku nonu tau tala ki te hai pule hai tala ki te hai pule hai tala ki na leo leo e hai e ke tau tala hoka lelei taku ki na leo leo taku ki na hai pule taku ki

0: ile ava tele ma fa lolo e fia fia fa fe lo im fa talo fo foi ile ne fia fit fa fo mel tanto to nu ya wa mo le vano e fe lo ye il tanto la leo fo il pimen sa mo ya me se fo tanto le tio lima to ta CPI le pol clame sa mo le fia fia la sal ne ya ma le fio ngale tai tai fo no po le tling fo ya nam lo ulu a papa li sa mi leota o leo lo ove ma tai tai fo no le tanto la pi sa mo ai o ia fo o le sui o le lau lau a fo no lo fa fo ina la pi la langi ya po le council al IRB international rugby ya lo fa pe na mo ai se to finga ma pa le mai se tasu to mali o le tanto tnu ya tling ya nam lo ulu ya po la fion fo le li fa i pulo le tofio le tu malo o fa sa le ang numero toru ile ave tele ma fa lo lo fa fe lo e toi lo tling ya po lo fion fo le ne fia fi
1: Tawinga for the Sarneas, yeah. There were more than no touch fiddle, yeah. We had a tour.
0: Malo, five tile, li, le pisiello, fionga li, if I pull a portofili to Malo, to low voya, low le tofing or the telephone or the uni like a pier sambo, like a pier sambo, ya all of young voyo, leon, suyo sambo, fatasi, who in Malpas, fika pair, or lot say eight, tonal, low low fono, yellow pull, like peels are lang malole, and so if you will sooner, five tile tour, manino lava far fungal tan to what no it to finger, lea ua, mau voy. Il neva ya lava ya son tenei ya ua to fia lo ia lo fionga il la la wa fono ta ia le ya la kapia lo lang ele le ia na fa ilo la wa fionga ya wa fo ila sanga fa manino fo fa fonga sa mo le fo to finga un fa ina se e ia la wa fionga le ta ta fono le yun la kapia sa mo ya ole to to fo yo lo fa pian fa ma fonga ta to itu ma lo fa sa le ang to
1: Ifta ise yuli mosafsili a ole chulanga le ile no foale ale la kapia la langi e pefo na mai tau mo ni fo fatal to na mo fatal tan no na mo mo ole no foro fa wa wa no o sa fa yai lu ocho si balu le sa fa pena na o fia ile la kapia sa mo a di tonno le e via ma mas ma kanso memba a ma tuo vole vana memba sa mo Nae si la fia lua tau sanga tadua Isa fa ilonga se lau la kapi Talu ona la kapi Samoa
0: Ok
1: Ya, na la kapi ala e nei Samoa Ka alman Pasifika e tonga ma papena E te rea le history mana Ia yo tala angol la kapi Te mina Ya lua ila ia ya tatu wofi mo mua Ipul la kapi ala ulangi The first Rugby World Cup Isa tatu wa wa in 1991 Ina wifo ina yusom na itamta angli Ina wiptum Esa wala le temina e o mal temina e o le ata o te ofia e tonoli o le ipule la kapia la lang.
0: Mani.
1: Peita yane a o tato tau si neo e tonu. Ma le fata ati anga le structure mantua le IRP sa ima more international rugby board. As more and more members come in, tere tangata ma tunu o la lang iwa mai tonu mpapena o na awai I to tonu le faima mempo la kapia. Fomo ilo le council lea, o le council la lea e e fa pe oi la to o le la la wa fono le la pe la la ni fa pe na no fiu mai to no ya ma fa ye to no ta o la pe yo no no ta inga la la la pe sa mo I fa pe na na mo sa no fo to no ta so ya e te renta usa na sa fa pe na wa sa my requirements ya e te le a me ya no mo ya fa pe na na le fa to te no se len
0: nani
1: lo na ndua ya ta na suil fa vai Lona tolu wa wa ai fole tu langa tatu performance ma tatu vaina wa pena. Ai mai se tu langa le ai pe lo pofele le governance. Ah, o fa tu tinga o fa na pole na le. Eo. Pe me na sa ma te tu ma ya ya e te rinta usa sa ton fa ye ta tu. Ya. Eventually ya lu afi su valu ma e on na fa mo tu ta tu tu la fo no le fa vai le ta no a tu ya. Ah. Wan sa ma vo ye su le ka pe la langi ma ma tu so ala pole. Ele está aqui pegou todos os anos a fagua o aturanga na inua o imaturo ia maloia mas pena foi presidente o moyun Yale o te mira na lena ngau fili o te tonu ma fatanga ma lauta to approve to have a seat in a council. Yale la sa a fio e lole fio ngante te fono e vio pa le mele sunga ya tu le pa ya ma vea ma sa mo mo mo sa sa fa ino fua le ale la ka pia sa mo la langi. Ya uye I o fio ta tu te tonu is a recognition of ta tu te tua.
0: Mali.
1: Ah, o le amana ia o le tau tua sa mo le la ka pia. Not only in the Pacific, but around the world, people know for ya too. And they have na misita total money. That's even now le ato te alu ai compete in a lot of rugby World Cup.
0: Malielo.
1: So far, unfortunately, fantasy la dato ma fit. Yeah, unfortunately, for na yuso my tonga. Yolo tonga fa ya mostly ato no forward tonga. Ole or cancel le la kapien la lang. So, ole sa no ina la ofiunga, ole fafta ina o maya ona le term, po le temi fo I ole refiunga ya tu le. Pa I sa fa awau wai langa wenga. Yo o temi ni o fa awau wai wenga langa fo ole partnership. It's our partnership application with World Rugby. Fa awau wana fitau tua, pen fa awau wai wenga. O a mei e fai. Ole e fai enta tu local competition. Fa awau ta longa aonga. Tawo na o au masi I fafu pe au tende ya sao benda hol manu ma ma to sao ma e pa penala ma tua e ya amale e ma ta tu e tam pa ya ya mo se ta tu ava no e tau si no le rugby world cup in every 4 years ma tu se kona le la kapiela la ni te fa ta usama e mo rotate a pa penala le le la o mo ta tu no ma tu fo I la kapiela na fa nei I foran ta we nei le o roto Yeah, tu no la lo la mi si ya tu na mata tu la tu tama wa ina.
0: Ali.
1: Si ya tu na tele fo la tama ta algo. Ali ma fa ina qualify if a run you that the tune they will cap into and make for example la Canada or America. They have bit of financial backing and sponsors.
0: Yes.
1: Yeah, men have to ya ta tu. E mo ya ma tu at ba ina no website to ti atro se la fast full. Or no la run you lot ta la pi.
0: Ai.
1: Yeah, it's also to lunga leta to lose a fulu. But the bottom line is we are qualified to compete in the biggest sporting event of the rugby World Cup. So we've been there ever since 1991. Eo o mai a temine, o lea lo o tam fai ata to rugby. O results up and go, e a lunga, a lila. So se atu no ua, lea me se ene usila, sa siampini, a siampini, o la temine. Pio Afrika na pio malo si ma temine. Don't for forani va pena. So e te lea tu no la langilo tau si ni oa. O la tu sot va pena. E pia e mai tatu ma e la kapia la lang. O fa pe fea o na fa tau teia a tatu ta longa. O fa pe fea o na fa teia fa tau teia pu lenga le leik. Pio mena e ta uwa ya la tu. I pio lenga na vatu fu tatu tau sanga ma vai fai la nomination po ele po de la kapia sa mua ma vatu e tonu. Ia. E lan tari alo ia, le nan o malangai lung fa ufa le alo ia au jiton o report le ale la kapia le lang. Ma tofu ilai e a foi. E watu la tau sanga ne lilo lele la tomo wa ai a. Ma tofu ilau CV o le ala tau tua sa fai lewne fa aftai e le tua. Telefoni tau sanga o tau tua wai I la kapia le ngate te maranga o tu nong kapena. Ia e sa fai fai ama fai au tu si ale komit fatun. I le telo tau sanga o mai ala o tau tua le manager le man sa mua. In fact, well, I am not here. Then I phone a year return of Faya Malo. Yeah, under two, I will even find lucky.
0: Malo, five tight little manino, the lady, if I phone a voyal tanto to know, if I phone a well tanto to know, Ilemayo in Oya Vaena Malato finger. I low after Linga, no, no. Harmony Molly. Lea la o tau nu ui al tanto wa mui mui ma salofo e to tele nisi sa tau vai le to finga ya le o pale maila o fionga langa le o tau anga ili vai anga fo ilele ili tanto la kapisa mo se fa manino la o lea tonu lava la tu langa le o yai a lea fo ili fa fi ta u li ma fua yo na pa u ya I al tanto records fo ilele bia po al tanto performance Lea se vaenga tau au tu o lo sitsirela o fionga te fono e a fu ai o na faa le tonu performance al tanto la kapisa amo.
1: E pe o le performance le Rugby World Cup e fua mai a inzi au taalonga I stau sanga e tolu e so. So na oma le Rugby World Cup I falangi. O le ei maa I a tau tamfaita ki qualify. E le si Rugby World Cup. So talonga umma ta pena mat proclaim fa ta to mail la pia la lang. Ya nga ya nga ya mat wala ya qualification round sia na. Le asa ta tua nga ya. Or tell out in for ile ta to qualification round ta ta silu round ta to south ton. Ah. Ono o le avila pilitsi mo ta ta alo. Pe ta sin na me le futa sa fsi ya ya u listing. Le ala le nga ta to ye ton no le. Le fono le fa ton no la pia la lang. Or ta sin na me le fi na wo ya ta to. Ma sa fi na wina fuel sunga to le pa tu na na. Le me le le pilitsi ru. Ah. Matuolesa limata usanga sa stand down man ah
0: iya
1: tele na wa anu fa final le ala wa tolu to usanga le wa terminate iya olesi tulanga le or memory or regulation na or termina or the window le fatanga meto tamta unfortunately e umo il for the window na le uta to wa isita longa ya mul mulit qualify fanta ke qualify an ta to uta to ta to is status na por enta mata aro tuwa no mai ona ona to con kalaki ila to gara kalau mengalang lau cala, but in Samoa knowing that elite hotel ini sifai sifai ngafifi, dia oleh satu fajar fajar orang ayam maya naik temati, ah, eh, abel awi qualify, ah, entah apa nama istimewa mulmul, so it's a circumstances na tupul nothing, ayam sapi orang yang lagi lah kapi Samoa, mantua oleh ayam si nak ayam tu laku laku competition tu nak pernah, eh, aku ini rapid seven circuit ni, was very structure. So unfortunately, we are outside of that now. But only I step into a fact for you to yeah, we are only positive. The matunga when I terminate. If I walk there on a tina Italian, it don't know some before I know I NPC that of I terminate. Lose you on our lot of hours. Lose a full hour, but it's on our tomato. Leana find semi-final that way. Olwin olen mea o folin of ayana o ola ale la kapia samo pasta olena ya musalo se enta hamatara na eta tona avel fa maro mo moi il tatalo nga isa fa ni tuno chi ole o masi isa na o samo eta pena li tua le ole ole europa the nations cup de tuno tatalo nga ya fa tino ne pasta olena mo ole va no amata no e male awa chi va tu ole ole ya na chi mata tu ole ale na fa ni na tu bo ma max na fa ni this morning Elena Momelis result a fast food in my sofa. So we know that I'm more yet the official game. I remember to a full on Nama tattoo. I feel like that to Tambayan about to need NPC. Then number of Umma no, the man there warrants for one of my father. Really, or soon I as a petal for poor my old facade. I don't know. New level, I am my Anna. Yeah, I thought fit with Tamayo or training on board the academy that too. If I pay now, woman, I'm for ya, I'm a mava. Eo no yai, they have no yon sawaitun. Or the aim I am a tattoo lapi. If I pay now, no, or to tattoo people or langley for your study and all of it. Of your learning, if I know some more at in that today, Eo fit on the van, I say. Now for a lady performance, I will be a one yawn way over congratulating to no pena. I buy me a master, you really tend to find out some more man will like a pig. Or is it 10 minutes out of a pig? Then now, well, yeah, what for this was deliver? Officer Trevor Raymond, David Lamb, yeah, more of us are looking for you or for oil out. You know, when I eat a marina, let you move on with you for enough. I know. Yeah, Mama Sector, I told you over a penano so flying before you get in the alato. I want to know a pena. To living on a tala, or have a no lay or more than a little for it to wear. Ya mowe fana wa Samoa. Ila lo tatalunga. Ya mapena ona as exposure to it. Pifia na la wato neyo nanta alo umana yuswa ye toto. Ile ile alo. Mantua ye maise ya uli ya miracle failangi. Na amata tu nelta alo. O tu na tuitama na amata tu Samoa ta alo. Ya sunga fo ile kapteni ya Leo McFarlane. Ya ifa pena fo yo na Samoa tene olo tali Britannia. Pio na ifa tete ina na ongal wenga ala kapi Samoa lo fuwa mai. Ala ula kapi. Ya mahu pernah nak faham, orang lain aje faham. Langkah fuhir matu application with laka pial lalu lang. Ya pernah nak faham, orang lain kalau faham, no termine. Ele setahu no tua, itu sahaja lalu ilmu lalu cukup termine. Ya lalu ya ya no matu tefatan, no ayam matu fala pul. Mati positif fuhir. Sausutaya ni, ya pernah nak matu fala pul ema, mabe ilmu laka pi. Langai oleh tatu fuzuang. Our fight is not within Samoa. Our fight is outside of Samoa. our fight is to be fight at that table at the World Rugby Council. O ina ni fau mai tu la fo no la lan. Ma lo fa pe na on fi na mai tu no yo tu mi. Fi na mai ya ni ama no. Ma ele nga te ama no ya tu la fo de ve le pili me tu pe. E fa pe na on fa de te tu la ka pi. O me mo ya ya. E le o te te na tu pe ya mai de World Rugby final te la ho la ka pi. E le o te la va tu pe. E te le me mo mi ti e fa ti. E ha uti uti se le e fa sta ya o le ha tangi ni mai ya. E la ka pi ya tu no on fa na solo te ne. E pe fo la ta lo mai yo fo ya NPC. Olo a ver eso suena en la capisa amo. E a gente te lava. Olo o tan la foi na presidente ma ila tu ton foi a mia. E no u e a no man alfa. E ala tu tan an foi tu suena tu. E va pena una fa so suena e a maita lo foi ta lo man man fa lo le pensa lo pi e pio ne.
0: Ole a se alfa inga a tu fa tai tai fo le le fa fu se pakete e fa ta mo e ai de uni la capisa sa mo se tau sanga.
1: Estimated every year annually between 10 and 12, 13 per annum. It depends if you have a long way or activities to do a pena. So, ole, say roughly half of that money after to pena, or over pena, or no more my turn on the PL. Or to before Lana Tausang, I yay by firing a performance case. Ya era tu fo io mai fila tu fa long long o amela avile tu per la mela fa avile tu e va pena o si la tu pe e mo mai e pe ne vai du o ta tu ci si ma ta tu va e una company fo na ta tu va sa ma se ni ne si fo na company ya io ci ci sa o le loro fo e fa ta termine o la o fi ma tonno li feedback insurance ya ma si fo i sponsor na ro ya ya e mo mai e si va e ngam si va io va na na na le el tomiera fue en alguna va penado no fanga yo y el telo con alguna fanga solo termine
0: malo faftai leo menino la lo no vinga e leila lo ifo le se fulu miliona y el tupe fanga yo y ese la capi el mejor dato y la capi ai alf to son el tanto malo
1: ole sama se na mali crunch con tanto malo faftai fo ya se na malo Venga te venga malo tu ma ya venga venga malo ulti mi le sa ma ya so swan el quanta ma se na ma il ofiso a un between 300 and 350 every year e man tu fu dar venga malo o le lo ye tonu le o le campanilo sifa sa mo international finance ya o le fu de so sa ma tu la sifa te na mai to Illumata to Chelsea as a commercial sponsor.
0: Yes, for
1: so,
0: marketing.
1: So, consider for that as a expensive sponsor, like a tower for Molato, which would take me a medical source running Mata to tourism. If I would be a beautiful Samoa, So, we consider them as special sponsors. And they are also part of the Olifina Malo. It's something that my source running for Yalato, the MSF for Ilan, the Tulanga, the craft, the Masina Machina Malo.
0: Malo, far tight, knowing a lot, they are fat well pale for so soon. I'll tell you, my lord, that you like P. Low, Fiona, Namlo, Lovionga, in Tefono. Fire knife, I'm a Nino la, yell, Valla, left, Lele, little Langa, Litanto, Valla, Lem, Tamata, Alo, Lem, fine fatta, Alo, to Mole, Tapenino, Tanto, Alo, Lang, yeah, knowing a total to sang and stand down way, where Fapio Lenta, Alo, is there to know.
1: Eta agua vanga le langa lesa en el fondo del parmen. Eta langa le una masalo langa matua le wa vai wa ina neile le wa ele ministry of sports. Es vina malo fule wa el temi ne Wa lesa sa mo fa le fiona le parmen ele imisi ya se so so ne tuinat. Le la sa uto le agua tu ele ministra se ya lo fose life. Langa le ele wa el malo le sa talia o ma tal sanga sa tuinat. Se so so ne mai. Caso el Bayer y la loya na usocia aquí fue y apia de la capisamo. Lo uno fale san hasta el de Frankless a tu una mucho normal. Y mae hasta el fue la leo son no pan mi le ha mo mal su su anima talía. Es iba baila le sa todo está san el ministro. Si va vai perfecto no na to ai. Ya tu no te mo mae tu mo me ma tu pena. Lo uno fa lo uno lima na le yo mae su su normal. Ya fa hasta el fue pa pa fa una mo me seden. Hapena na nga iai ya yang alwin hari ala kapisamo ya orang sini desa tu nama ini itu langor tu ayang alwin hari ayo lo matu ayo Olena yai tu langa le matando pe fa fu mana yuso ya isu tama tuwe masamo mani solato olo va pe na fu yon fa anga ule magiri il fa tu sai ngalu lapi ole mato tara si o mai o mai tatu wo tu tonwe e fa tonu lapi masamo ma tu ele tu pon mene ya tu pon mene na uwa wa luwaya luwai matele luwa ole sama tu nuti me fa tasi mai se wuri ah e te wa ya tu wo tu mai fu ilai tu yelo nis o tonua ia ole rugby circle a Samoa. Se e fia lo fangi ma tata omu. E oho ita mata alo matou ye e reninga au. Ye, but unfortunately, he has come to that situation now where pae, ole eto mfai fui la tau e. Ole ole tala no el fai usisi yon. E ole maun manunga le na. Ona, o maninga fo ile tala le laka pia lo langi po le world rugby. They will never ever entertain another rugby union body if I recognize. Ole pa wale tino recognize lato, ole laka pisa amoa. Ya mantou la ya, se o mai tonu iye tati nuti mele laka pisa amoa. I tatu FSS, ya ima futuwa itu langa ya ma SS o tatu manatu. Ya, ay fasanga mali laki pia la langi fale aunga, ingal tatu membership. Ya, something that we've been working so hard for over 100 years. Ah, lewa tatu wofi mawa lunga tatu tu langa le ye. Ya, na mai maula, ya lel teimi tatu te laka pia. Ele mo fanya to e inta tu talunga sanction mo ele el la pia la lang na wo tu polisia tu no if not what that what tell o fa ta ta no ole sa ele van to and fix o tu la fo ina ya ele le so ta in al malo ma ta wo ya ma fo il malo fo ina la pia le ana ma ta ole le la tu clash na na ya ele sa pa na fix o lo tu pia pa pone ki ni termine same problem ah le fuese alta ua le laka pia asia le yei o le Asia Rugby te pia Oceania Rugby le yei fiti sa moa tonga ma tunu o mar Pasifika le yei Papua Nikini ma Vanuatu ma Somona a yei tunu ma Australia ma Sida. So Asia Rugby was banned left off ha ene le fono le faitaroa nei ona ole misa sa faifo ia ole fe se inga ya pangin ma awa Dubai ma Emirates na le Emirates e la sa fe studia e la to ma fe se se e u yana tu mau me pasipa au ya sa pan le e sharap sa fa pe o e fa to ma tau pune o e langai ole me e si yona manu e la ka pien lulan ole tau vade ole la kuno a tau vade la tu ngua e pe fwe lengwa penal tu langa le ta tu te manu ya e ma tau le mau wa e lai tu e ta ti e ta tu e se se ole ale nga tau te pisa ya e umaifu ai pan da tu a o lea ufa mai le world rugby. E tasi ya le pori recognize o laka pisa mo. Ah. Ya matopu ila. O mai, o lea le tonu nefai. A alu tonu fa mai ia. O esi o toa mai matou. A langa ya tau. O matou. Na fili fili ya ilalo o le tulafono. O ya timi nei. So, papu ila o tangata hii. E te tau wana wa emele world rugby. E te tau wana fa alolongia ma ave ya ile. Le fa tutuanga ya. Tangata sa sau lalo ma fili ya melalo le. O le tulafono. Ya apa peol oye ya no matua e o le telefone pore tenue photo vinga le to ta tasi ya every 4 years if happen now na rotate na sui before that chunga ya tu epa you can only be in the board for 8 years le ho bana na valto sa le ala wa ele ma fina to ya pa ile meto fa wa te ala wa se e twa ya apa pe a o le fai feeling another 4 years wa pe na foi na sui ele membership o presidente o union name e fapena o ro ya na to le mausi anga fai tu langa na a le paule me e vai me le rock ya ta pena na ta to va ai ma te tu tu la fomo o ai na fai la kapia sa mo fai e presidente o la kapia sa mo ma le te pia la lang ai ai foi la na swing na tu tu to na va e fapena to e fa de no la kapia la lang fa te no la kapia sa mo e na ia ma li e vai anga
0: na lo paftai lela o menino leiva nga ia e le o yai lava se si uni la kapi o to ta pena ina e to ta lia ina le we wakwi ia pol la la fono pulia la kapi la lang le o ha mail ta pena ngal ta to au la ka ta to man sa mo a o lo mai ia le pol la lang e to sang fo msalo le ti tino se mio se fulu fa ma sina se fulu no ma sina ta pena ngal ne o ye se fufuanga la ufionga telefono ya mastato au fo fufu e ma finala to so finala ipo lo langi to sang fu
1: ore mele tupu every round every 4 year round temi e fa e qualification round etele na le vanota mata alo ma Ma leva no foi na e va va e pulen to bring up new crops, new players. Ah. Ya, ma va va foi na la to ya on al kilo temi e pe no foi ya tu o le prayer and butter ya si tam ta alo la to go black. Ni. Ah. E de la lanta of your fi e cara pura to tam ta alo ya on ye ni manu anga me pena. Ah. I don't fa ya fa nga mo la to club. But as we get close to the Rugby World Cup, like we are now, we have 1 year away. Or tell you about Allah, what will the poor my fear to two and that woman's amour?
0: Money.
1: Or to love for your feeling on out. Yeah, if I'm my year, you should tell me in my way to commit fatum, really, eh? Or feeling a love, oh, yeah, to love by the Puriano. Or if I own my selection panel, if I am. But what I'm to tell, I pick the best team that will win Samoa, El temiani lo fa fetai ro ya. Olevo il audio ma si nei euro po temini. E telefona wa sa molo ta ali forani per tani a sali ne sina. Olevo a wa ya tia ya mana yusho fo mai sa moni. E se fo ra no wa ya tia se si no ya de pe wa op to pick up fo ya ta to ta longa pe ne. Ma to fo ile last rugby world cup in fa forani. O ta to fa ta mala na ta to le malo ya Japan ma Argentina. Ma ta longa me ma ene langi. So we had the best team. Let's win the team in that. The team in that was my day. Don't know what to do. That shows we're there. Or yeah, yeah, that totally potential to top all the best team in the world. So if I pay na pay, lose a full pay, lose a touch pay. On a measure, now the two long or any quality of that two. We are struggling because we're not playing every day. It or ta alo ta to tama ta alo team yung. And pa what team to fantasy for a week or two? Yeah, lo file mo mapkay next week. We put him on the test. So no, ina la ofiona, po la ofiona se yuli tulanga lea. O oman fata, otro po kalame, ta lunga yor ufai nei Europa. Ah, le fai I tali, South America, ah, chili ma Uruguay. Leo la ta alo, yu ta lunga yor tolu. Na, la fai last fall. November window, wo yifu ta lunga ufa tulanga. Ah, next year 2027, etele ta lunga yor ufa tulanga. Yei ma ta lunga manisio o tier one nations. But there will be games building up to the Rugby World Cup. Mo oman fa ta oto mai ta tu ta alonga ile la kapi alalang ile woka le ta ta alonga ma Amerika ta ta alonga ma foran ma Japan ta ta alonga foran ah ona fu me wo mo fa tu on me na lesa fa ni fono le fa ni itono odapi lesa awai o fa tu langa o mo po kalame Australia ina ia va va ai ai me se fu ta tu mo Pacifica e ele ta tu tiute o ta tu mo pa lo hosting on ah because it's an Oceania hosting Rugby World Cup.
0: Yeah.
1: I said, I'm going to go to the final that will offer no. So Samoa, Tonga, Fiji, New Zealand, and Australia are seen as the hosting of the next Rugby World Cup in Australia. But you are only like a peer, the all of it. It's a sort of like a peer, the my top. The all of it. So later in the host, it's a tool, you're a nga lulue ya lelei ona te pena tatou au. Awa Australia go ufik. On me foi na lena unawa ya foi. Na yuso yo lo mato tatano al temne. Se yo mai I tatou fai fatasi le au ma te pena le au mo o I Australia. A Manuel au tatou na. Ya e lea nga tatou kultu al temne. O mai fatasi e fusi faul malo ma tatou nga lue. O le tatou nga lue nga fai fatasi.
0: Malo. Fatai manino leia sao nanga la ufionga yemtaupu mal fa fol tatu tunu tatu se mai emtaupu foi lo ceiling ya I se fizo sonel tatu malo ya a mesel fa leiton wayo tatu mwana pacifica la se tanga ye la ufionga e mal lak pisa mo le van
1: or mwana pacifica va ye na fa usia ina ya ave le pas foi anga ye tonga fit Termina a matita no ang omene sa matuye foi tonu. Sa ele tu pesa tu e maya sa mua developa ia le academy ma high performance sa mua. Ah, e sa fa pena na fa mamulu atu e amata ele buana pacifica. Allocations ia sa mua matonga. That's why Tonga and Samoa we always part of the franchise le ne e fai tonu o tia ia fa pena fuera matu mate tu. Lango inale fit maya ia ia tatu au. If I stay for a little machine out of Europe to a fit to pet over a time on one and a ton. Very unfortunate, very sad to see that. Now I'm two more to pay a little allocator to a portion of my assa, Momotonga, I let a tailor, I run a franchise. It's very expensive to run. Tomotari, live at a tail of Vanaria. After I for your sponsors, I have been now on a carrying a little one of Pacific. We are terminating on my work. We are only on finding a fatia sponsor to Langolo yet. We are not knowing an ayatatola. It's also an unfortunate situation for us. In the year on Olesa Yale, Aulesa, Pesafai, Mapafui, and then not later to under 20, after to senior team. Yeah, or if we see our way, why I don't know, Ale, Tatele and Fita to Tamta Ari, if franchise lap of Fren, you see the Hurricanes. Chiefs, you don't have a pen. That's your for ya. And they make you for ya, you have positions for outside players.
0: Yes.
1: They have a pen at all, where to allow. Yeah, you don't know, Pawala and Melee after that too. But don't find ya, you tell it to Tamata Alita, I don't know, Licky there for Rang Britannia. A pure Nani all at the end like a pin. My explosive, we like to eat along a tail. I did not tell ya. If I'm a seal to local competition. Yeah, pains for now, Samo, Lota, like a pizza more. If we're not fit to Elfidia, yeah, Mamma Penana, more concalate, it's a la pia yet lumma.
0: Fama tells that I may town till Tilutato, my statue out at Alita, Longa, New Zealand.
1: Yeah, only meeting in that. A man, I am meeting not anything of FIFO. Paul and Menelia, when I find nine lay, I don't see now buying all over to Fatano and Fatano in the Postal area study. I'm a real mind. Although you never know, I will tattoo away a second team, for Samoa, a tour around Australia. A competition, the Pumpies, my Queensland Red, my Lato, your point to see for ya. And fire on the Fatino to pay their so swung in. Better NPC if I terminate, and my picking got to set up to Audi Lake. Yeah, now we have to pay for those super fast with them to have. But now we expose it. It's an incentive. You know, my thing for you, why you don't need to know how to pay now. Everything's got to do with money. It's the one that's super fast. You know why? Don't process your accommodation. Or does it not meet your law? You don't know it. Or they want a proposal. They're all fat and tan. They're malo or satalia. Beatalia, my. You know, pay now. Now, yeah, I'm going to lock this up.
0: Manu, low tay, don't know what I'm going to do. A proposal. Lona wing ele o yai tonu se tupi se ifa mani no ala le sa onga le o le proposo le ye pole o langa le mele se yai ya ni se fam talanga mai lo yai le lima se fur milion na ya mai ngat malo le le fa mani no la uvionga pole le fa tonu to to ile mata
1: e no tu fa tasi komiti ne e fa usia le proposo le ya sa ye sa mo tonga fit sa ye sui le wera pi sa ye sui le rapio sui sa ye sui le oceanga. O aula le sa ye tonu komiti le le sa fa ti no le fa ngal ta sanga nei ma ba ti tonu ma na sa mo a mai ma na nga fit tonga a a pe na fo se tu pe ave e fa o se le le o se nga ma e lon tusin poso va pe lo ina ave le fa se ni me le malo la ngal e ave le malo Australia e fa se ni me le malo le la sa o sa ma o poso ma va tu le e malo na te mi o ye le si o sa fa pit ia e pe ta ire i sa ngel te milia ona sa ha pe si va va ye ma va va tuma ia a va va u mai i va e na e tole ale le winga is that which is true but is all right ia e tu la imelare la fiona di palmiro il te minne e i fa pe nan sa mier poso de sa o fo ye ma ave el poso ma ma ma ia ia fa sta yo le na wo mai ona sa ale le update ale ale lo fiona. Olea o fatetani se fa un hermano Australia petu puto sana y petu puto sana fo ahí es ole fica rena it's just a proposal fica ole ave ya
0: just an estimate
1: es fue petalia petalia matu a ese pozo y a ver le mele y a ver mele y a tu lado pena es 4 millones ave y ya va pena lo so it's a figure that we're proposing if they can accept. Atalia fafitai areai eba e loa ye ole malo Australia feia stali armena e fafitai fa lawa olea e olo absolutai fa mantatu pang mia mantatu malo eba penala ona fafitai e olea se manuia mai ya uba umana fatu langa ya vaenga e faunga ya vaenga lea mosa moa tonga fiti
0: e lo ye la se mani nonga pe fa matu mai la Australia se vaenga tupe pe pe faye nisi awala fo lele
1: on essa ta wal fon tanga le fai mende ya you like fa you know you like tasi fo lele na ma ma ta u por fon tanga le langa ye nisi va en lo fia fa ma ma ma ti le el proposo de tu avi tu normal lo Australia ya ma le fa tu langa nor fan le pe ata dia mai so lo tu ta sema ya ma tu fai fo si ma tu si fa tas ya e tu e fa pena ona tu e va tu tu ta sanga e sta ya io ma na mi tu pena ba fa nga io e uni e tu e mai sa o le o volata mai le le po la lang e sta ya ya wa o i pen fixie e ta le ya ya o sta ya o at sa mo to ngam fiti e o sta ya ya tu lo lava ta pena tu ile e fa nga la fo tu pe e fa pena na tu e tau tu ma malango langole le hosting on tatu e po la lang Tena tai mā loa e Australia, o le winga lau tāna, e re iai se tupe o iai. E re o iai fo, e re o manina hoi pe fia se tupe o, e o no fa'a mamuru mai e Australia. One thing for sure, ala wa awetu mpo se tonu. Ma le petu e fai le fonua na komiti. E tu e fa'a tā noe, nisi au wala e o no pas. O no mra o mia mai e Australia, e o no so suani ai. Ni e wawe ontaria, poso le fa'a tasi e malang langwa te troi na malo.
0: Malo fa'a tai, ya ua manino umal tele mta upu na ma na... ma to tu facili ai ma nu mi for the foul fa fonga ta to tu o lo la papa au ya te ro ye ye se si va nga fi ta no ye la u fonga te te fono ye ma fa mai al ta fa ta no ma lenga fa lol
1: after se yuli la ye ole ole na lo ye ya cha u na nga o ole na fo na pe no ai me botel de no u ole va na mana na o mai ya ofisa fa sa la u te e va te tal la kapisa mo asi sa ma tu no fo la va ma tu ma te tu Ona e ole mato wata tonunga e ta uwa le swala puli. Fora, mea le mta opolo tupune. Ia langa uwa watele foi le tala wa sara laufafu. Uwa feyo le lakapia samo. Watele tala sa laufafu. Se o la wali ila le aikupe umma waku wama le loka kwa. Ia one monia. Ia o nai tamari umma olo feya au itono samo ne. Ele ngata ila kapita. Itasi a franchise itasi. A fiong e prestene, ma si prestene, ma ila to umai. I tu ma lo te tasi o lo ye, au lo to se nio te mine. Yo ma to umare na. Ia, tate musu la e tu langa o ta uwa leang wa pe mai ua feo la kapile ya. O lea la wala o faa wau le tau tua. A pape naano faa wau sa ili nga o se le nye tau faya la kapi. O lo wingo fwe la na o le nga nipo. Ia ma le neva yasu. I fape na ona ma to avatu le information sa. Mai le matou I tū. Ina ia, olmea mōnirau a māla malama stā upo, e whapenāhu I na toa. E whapenāhu I la seanganga I a matou. E leo I eiseanganga I whātau matau, e eiseanganga I whapea I a whaleanga zis. A ia manino whafunga anga leo tātua tunu. Leanga o le laka pi e pele tangata Samoa. We know that. O le laka pi e whu matou fu I tau tua. E eise matua nganga matou te tau tua I a whaleanga le laka pi.
0: Malina,
1: Mali. O fia se fulu tau sanga o mātou tau tua le lakapi. O lo fa atino le awa tau tua puno wa.
0: Malina.
1: O mātou lo foi. E alo umar mātou taimi. O mai se fai le lakapi. Al timi nei o lfa pe mai. O ese me lakapi wa yanga le lakapi. Ia. O manu manunga na. E o lea lawa lo fa o tau tua. O lo mātou tau fa yon o tulanga tulanga. Fono ma tulanga o yei fa fai le lakapi samua. Ya ale ala va tulanga eto fina ma pena ma tali ale ole winga ne fa tanona ya va pena ona outlet information people need to hear our story of what actually happening dana is it dana ye wa mo fe avi ai I tulanga I to tu al ma to ma na yiso fo ro ma tu rap sanga ya pa me se fo na yiso ro tan fai mai ma tu tan no ya fa le la ka pi ole au nga ya ele le la ka pi sa mo apena ho la se ano le al tanro ne bo fa tai lo suma mane mal PMN 531 no le ama no fa so ai ai pues sa mo ben fa sa la yo le ama le na le ama no la voye fi fa wa no to tu da tu chinu le ama no fo ya ya fa pena ona fa le ta tu la pi ya wa se man yo fa na o lo ta la pi de na te sa mo ne ya wa ki no fa fo sa mo ma ta po ina sa mo
0: Malo faftai ya wa suni tau tini to fa faul favorite love tellinga le to to fi fatu love tellinga nam na ulu ya pa la ufionga foi le tai tai fong do ol tanto la ka pisa mo ya au le sui foi ol tanto tunu lo se e il la la wa fono lo pule la ka pia la langi e fa malo atu yo mo muli atu e le nganga faftai ya malanga fa malo While memoni ya le umanu ia ya le tau mfainga wa fai oe so fau foi ile au nanga matau tu al sunga tu ila epa ya le foi saa vea ma masu ya le tante watanu ya eta amara iye le tante watanu le ngata fai oe le tante usao ila kapia lolang ya aile ma lau mawa ya vanoa ese e inisi tu langa pene o le taitai fono o le tato la kapie Samoa, yeto e avia foi, masui, o le laulau afono o lo pulea, ya le tato la kapie lo langi, ya misi wala utalenga o le toto fui fatu, ya le sui foi, o lo avia mafonga le tumalo, ya pol sui, fai pulo le tato le tumalo, fa sa leangu me le todu, fa afta yatu, na fa mnoine o lo teime le nefiafi, e fa manino, ma e manetu foi la, ua no foi lo le safio mei, le fa fonga anga le tato o tunu, le nefiafi, e ala i mata upu na lo tea, mata tala noina, ya o manino, ya ila usau noanga, ya mla wa nanga, le fiafi mla nga fa alalo, of tele atu tato por kalame la ufionga, ya ma fa mbi atu foi, ile fianga ye foi, ya, sanga yane ay tai lo wal faiva tu lang foi to fi oi el tanto tu ya mai se foi lo fianga ye foi fa tau taia ol tanto la kapi samo so i fuo mai manuia
1: e ha te tele fa manuia de tu la shon se u ya mai se volta foi men se tu no aso i foi
0: so i foi

Ale fa mouse li ina o le tatou savalinga wa o le teleo le nevai tauma teleo tala fe aveai ya mese foi tusinga manatu malangona fa alia o le atunu ya e pona ti ai le ala o fa manuianga a le ala o manino le faafonga le tatou tunu tala fa solpito o se tu langa winga eselea ile luafe se fulu malevalu lea sa tofia alua ia ai ya le suyo sa mua ma le suyo fiti mole temi mua mua ya ile nofoa e pālota ai mawhai se leo I totonua upofai a le laka pia le lalolangi. Peo no tofia ai le sunga le tuila empa sa ilele malie le ngoi tasi foi o tamao le tunuu le asa se eima le luafe se fulma le valu I le luafe lua se fulma le ono le ala ua faa wawina ya matofia alua ia ai le fionga ya namlo ulu sami leota faa wawina le nofoa o sa mua I le isi faa tausanga. Mea manino ya pei ona faa ilua le fionga le teiteifono le dadu la kapisa mua le ta otonga ya o le faa mua mue awale anga ili lumanai ya talo siya ia o lauta po inga malauta talo tatu faa nono nga manu ya ina ia toa le faa mua mue ya wafo ili tamufainga le dadu la kapisa moa mo se manuia au iluma o alo matamfana o le tatu o tru o le memanino lava ia ili tau mafinga taitai o le atunuu pio no tau faafafonga ili neipo ya o se tau mafinga ina ia manuia alo matamfana o le tatu o tru iyo le foi wa manino ya wafala le faafonga le tatu o tru ta otonga pio na iai au wivi o le la kapisa moa ya faa moe moenga pei ona faa ta oto itotono le tatu tunu mai lava le grassroots rugby mai lava yalo mtamfana ula iti se yo o lava ili tatu manu Samoa ya o se tau mafenga pito teli tau mafenga manao mia ili se leni manao mia ifo ili fesosoani ili ngata upa anga ifafo ya mise lava se o tatu malo I Samoa malo ya pale mai fo yola mufionga ili tete fono mo si fo I no four taua Samoa's current World Rugby Council representative be on a tofia ile fiona ya namla ulu papali isamileota ya ose tama fai pule foi ile itu malo a ose fai pule foi fai upufai to tonu o upufai ole tatu o tonu ya tau lunga dweli tau tua ole tatu to o sport ale ngata ile ole sapati manui ale nei fiafi lea ua toe se fulu lua minute o natale ole itula se fulman jansi ya awa toa ita unu ufuli sa ole sunga lfa fengainga awa alfa ua wina ole tatu to polkalambe le nepo fa mangalo se auna ya auunanga le wa ila fa funga le neva ngole fiafi matua tu lava ila utapo inga Samoa ya aita tu tuli luma so tatu ai tapenda ile tu se isi lao lao le leila stofi pe amatu so fuma leola tatu mafuta I nunga nga nga lupe angole ya mali nepo ma ya ne totol manino ya mesefo ile totoli ile fenga ya tofi lao manuetele fa sa sangwa tatu tuno

Or na uwa fa mai atu tatu proklama lo reina o tarsanga le fonu talo masani ya fia fia susa pe yon fitai tunga ya ilfal tuwa ya eti fui mounu makathi il ne fu itai au tatu vi iye le lofa maranga leo le tatu utua o le fu iu tatu wa uriya maili tai au neyo le asumufua le aso luas fumule iwa le nei or masino yuni lua fe luas fumule ono ya talo fu ile ngango le tuwa ili ya fa wopea na fa marolonga man fa man yanga mo fa tu e tu sa la na o danga le fa ngo ti nga ni ye mo pe ava no ta tu ti ma fu ta ya fia fia sa ta ta si ke ya u de fu i ta ya o as mo fu fa mai a tu pisele ya ta pe no fu ta tu du ta tu po kra mi fa u ta tu po kra ma sa ni yo sum fu ta ta si ile u tanga fta lai e mo si limitari tu spa ya

0: So lo mi lutse on tsale lo tsura tsa si fatalo fa tsa tsovala au ma lo se fo nwi ni tsa ya o mo fono.
1: Yeah. Alo fo ile. Leng mai ne lo tsung on de ngaina.
0: Dai.
1: Yer me ma san sibi.
0: O no ya.
1: Asi fa mu mo tsu la ta vai ti ti ne alo sun. Pero no fa pea will it of your long name me only for a style. Mani yo si tau langa sigli ta to pemi nei. Fa pea una ngata yesu yu yesu. Lehe. Si kama ngau fo ue poi. Nanga. Kofu kofu ngau wa uleva yesu ngengi. Reverend, tam foi no fa lang
0: e
1: se le meto mo ana le te tam foi foi
0: e se la ka fa wi bang la ma ya o me pe ma lure ma ngi fure ala ke lo ala e o ke ya lo ko ba ko pe sa fa so a ba si yes so le ma mo yes ala o ke ya la mai ro si di
1: ma Carlos ia inu vetu le falo un mai o te lo em tu ia a ke le popule ai na nga le te lo le mesa o fai tua o le sa o nga sala a fai
0: ele i fai o ele i fai o se ka bala fai bela mo fusili
1: Reverend ia te ta pia fai fusili
0: Zone of seed.
1: Why can't I tell you of a male of young Ale to an alofa letua, alofomia letua matamata? If we more white.
0: Papa, but just do see my phone, I must start to proclaim Litao, why can't I tell you of a lua, salofangia letua to Matamata, or to my young Payaletua?

0: thanks, buddy.
1: I'm a fear cutting.
2: So, no, my folk.
1: I'm a fear cutting. I'm sure you're also my so cut. Then, how?
2: You see, oh, folk.
1: Well, I'm cutting on my money or the apple.
2: Oh, my, you're Ma ma yero kodi pa
1: Porque bon ni po Ya ara wan kali ya e ku o kwa ai en kali si
2: Ma ma na ma ni ta di wife a ku wa ko lo ko o nga pero le ko ku fa li ngo le nga sa mo e le ku nga a
1: oi o o ya o ya o ya ka ki ara ara le mo hala nga

0: Sono mai.
1: Come si dice?
2: Ora so fino a lo posso uscire la fia. Le maule fa belle, fa il lontano tra le tue. E fai un stato un carla che tu hai vai.
0: E la mangiata si mi ha già. E c'è una fissi di me da giù. Dai, vedete uno fissi di fatto noi. Oh, io va. La tua. Sao nó mày?
1: Dạ vào quầy nó sẽ có mang hàng cụ để một cái ốp quạ mà đẹp không?
0: Sao nó mày?
1: Ôi nè cùng ngu nè ngờ, cứ xin một quạ để kiếm đi nè ngờ mày, nè ngờ sao quầy nó để kiếm đi nè cùng ngu nè nè ăn lỗ pha. Bố, bố ơi, nó mà bố cứ trả lời gì à bố?
0: Tôi phải mang nó xin cái bố đi.
1: Le kung le nga kusa nga pe le nga pay le kusya mumua peke. Le lai ramay oil la le ngo le kung nga po kesalomia po loma po kalakia.
0: Iya pa po matas nung upsi di mam ya le wai oil la tru le sa le na abe kusya a peke wa pele.
1: Le kusya nga le pe nga le nga.
0: Nah ini kalau siapa yang
1: akan
0: kau kisah? Kalau siapa? Ya saya nama
1: Ijam. Kalau ngu Perea. Perea.
0: Perea?
1: Lea.
0: Lea. Oh wow.
2: Mangai kampai. Mangai kampai.
1: Ngau ngai tawa ya lepi ngai ya.
0: Angalau
1: peria
0: ngai
1: elektrik dia. Aku kafah peria. Ia ngah. Ia logo. Ia logo peria sai. Wah ia dekat. Aku
2: peria ukai. Ngah hidup. Ngah udah sahong ngadem. Dah luar yang usai.
0: Ei. Ei, mosi demara, vamos lá para o Marocco. Agora não
3: lá para o Marocco.
0: Vamos
2: para o
0: Marocco. Ele Marocco. Olha. Olha. Ia, ficou para o Marocco, não
2: vai mais. Olha, fez ele ir para o Marocco. Morre.
3: O Marocco.
0: Cusa, olha, fez ele, olha, fez ele, vai com o Marocco. Kau mesti dia faham mak?
3: Ya, awak
2: ya boleh saya faham dong kanak-kanak ni tua. Dede ay.
0: Ia orang rasu Sylvia. Eh faham dong kanak-kanak ni tua pele ay. Usapa uta.
1: Ia orang ukari dede
0: ay. Ukari le ay. Ia mukura kau yang mesti dia mahu biar kau langsung ifu. Ibra ya mai le kari ko mai mari fa mari mari langsung i for kan ha
1: ya
0: ola ya le sa ola to ya
1: la ko so bo po ini ya ya kan ol ma ko ale ai ku se ne ka ti oi ya ale ai ku se po ti a yeste ne ku ti ku sa la ini Ini ni kecil dia malam tanggulai kuku maya kaku. Kalau tak ini ini saya nak kata.

0: Maka ia pehora tingerenga pai no po Yesu ai marolo.
1: Ya kusara di fai kawa. Ah, foi. Fai kawa a amalai fongo kusai e ah, foi. E sili ya kuri belengu kupu ya pekeru wa ole yaka aile ipai kakara e balo anga le yaka le alfo ya kui alfinge nga kusaranga pai ufu
0: ya kwa kure kaimere nga fio kwa yesu aso sola ese ke mungi kaka ya ngai ya ke
1: mungi kusara le ipai ele ishi yaka ele
0: ipetanga ya yesu ele ipai ya ele ishi yaka anga bae mao ke mungi o ese lo makanga yo ngai manga kwa
1: no ngaloa ye al fin ngaloa le o re fungo lo ke lo o mo banga ku ngangi
0: manga
1: ku sa o sa ka lo ye suere ku se be kas a peore or va ngare o ye sa le mare ku o ye si va ngare fa ka pe si va
2: ye manga ye kan ata ko ye wo e i ku ku ya o go lo fa gai le yo lo ki ta vi de lo i o sa ko le si ya ta u ka i ye lo i sa ta
0: yo no nga i se mi si e nga ke wo i nga i sa ba e lu pe
2: ye ya po lo wa sen e se ya
1: Oh, no, mai.
2: Pena feita lá e lê ali e mon e lê aí.
1: Oh, oh, e aí.